yun. Yan siya na. Heya. Kuma sa tonga tuha nga chơi chien na phiem kit phui a ya mai au.